Radio mapang tena daku minit bungwa tongbat ng kalami asinok den local talent sundong tenzaker iba sundong nung mezang buba nung asinoki imsibin la changa kena gishilamagi ba asinoki kakin kada angati.

lepse nongra thamcha kok ta chaka damba chong nongche ithamji thamma yora bangla mamate de na ali che chaka damba chong nongche ayong kham nongche to lokha ali che kham saka ta cha asa water harvesting ta sabaja asanu ke zipo source zibok ta ithama chakya ti mi msama yo chala seje kachi mabang nong se de saka je ning takar koba chaka nong se de saka ning takar taji source ji jong jong am sam hayu zla masra bang la ado zi source ji ma le yong a tang a mai mai ma bang nong zeng luo ru dang zi a zeng tan na yu zi zhe de ma zi ta ru ji pu xia zi pu ji tu ai yu ya dang ta yi de zi jie ji ken na de ma dang a ji mei ba bang nong dang a xie zeng ge masra bang la tang a ma bang nong kong a dou sa ko sa ga yi ba zi ji ku dang preserve zi jin dan de mei yi ba zi ji alija ke chamta ra da so iba legit moisture chi itak che te thialer iba jaga sno jaga chi ta ta ma khewa pa ta ma kat anda sa chi bo alit no che moisture alija iba jake yamala chaka no che a ungkan tua chbo je yang lo ayo chala da so company mol ai muze misra misen muze mam she singolio misra shiroro achanga anguba chana amshia asar melen de pa chana chita fu bala la yoka allo ayamba organic farming achanga ali nong ta chang zak a chha ba mesen ta fu ai kha kham zaka yutter mol mam she dang asan organic farming das ba je pure asan ke kacha mola mam shi se mesen muza mam shi se ai muza mam shi se odang organic farming das ba je iban nong ye atok pa pa sa sa sngo le nong ye atok pa akamba organic farming ji dang inaksala ta ser number kibaba nong che asu nok dang khasa tesem nong chada chada pu balala crop rotation kama sam ta she asu nok chaka khaim nong aje mazung kam chaka je asu nok bazis lim sar tu achi ba songolio kha te songjang achi ba songolio kha zngya ma msra bangla do ma pu msra bangla do chiro wa ma tachang achiba na sungchang achiba ar tera achiba aloa ma misra bangla nol kol kerot itama ma asar tachang achiba ajitang azangana ma ado maha ma itamche ashiba waje tajik chaka bizi nongche lamsar first year kamche chaka kha nongche tu tanabubwa chaka nongche sungchang tasimbubwa chaka nongche tera achiba asar bizibubwa chaka nongche tachang achiba tayok tsa mizung kam thana bu ba kam nong che mizung chaka nong do do a chi ba yok pa do thang bo sung chang a chi ba do yok tsa la a se thana bu ba nong che thara a se ta sim bu ba nong che ta chang a chi la pa zi bu ba nong che do a chi la a se ta sim bu ba kam nong che a do ba no ka chak to phlen sha le ra ko ya mizung chaka nong do thara a chi la thana bu ba nong che ta chang a chi ba ta se ta sim bu ba nong do do Pazibaba nongche sengcha. Da zin de sengpongche che, kem shia, chaka balala nongche, tapu balala che temtangzi. Ida ke, tachangzik che, parnok shia ya ke, ali molji balala gacze. Tana buba nong, parnok mesen che, duwa chi la mesen do, kudang asin loke sengchang do, tana buba kem yokde samadok ze. Baidok do, survive master asin do na, iba je ke ba je, sadok ze. Srabang la iba ta shi tak srabang la mesen balala nong ya iba ja ke khamsa tak tar asno ke thagam ba chok sangam ba chok adu tar ban nong ja chok ta yo kwa ja ke ali nong do mol do khasa dang a kya to kor mesen do chok mesen do thagam ali ba do nang ali ba sangam ba chok sa yok che sangam ba iba mesen do sa da dar iba ja ke khotang ya ma je phelen tap tier par dok che mol do iba chok ba mol do balala asar mesen nong itak che survive master ta iba type je sno ke alo im nong kem tham ya mala tem tham nong ta ke kham sa ka le cha number to go je zin de sam bong zi ten khle me shi ro ro ma si ba da chang zok je shi ro ro chan na tham a sno ko ai kha de na kar na shi a klen ma sir ta na shi ma si ba da chang zok je sno ke mang or na shi si do ba sa rang rang da tsar sno du na shi si do a ke te te chong chong a collect sir alo nong che am shi ta zi sa maintain as it la da khle me asar alo nong songoli o tok pa

0: asunuki meribat sintong angashiku tang manani tetsurum sintong nong akamla aser madamara changa shilamakiba angadi
1: niya tan pe bo iba magazine ya labwa zna ayo dang ni keng bo cover batch amala long aser bo kanga tong dibang area dam nong aja color nong ko ya asu nok tsir mangsa nok sa ga zali ba tsir ya kichi mai chip sa odang aja ga mudong dang ang do na
2: aw ni half
1: negative tilala tilala dang dong dang er ta liba gi itum tsir dum ya gi panu gi amulong sa ya san ku ya gi ali spray ba mai ya nok sa ya nok tak sa
2: aw ni aw ni
1: asir panok ma jinong ja asu nok ayo wa ji er da kanga tsi dang dang cover page yang ur dang content ya mzung ner da ga manali bai ni ta ti ba magazine ya kang a changar zong
2: ro ni o ni
1: attraction ga mali ni dana ba
2: a ji kang a dang shi da ga o dang de tsir ga de meden ji na ya ni ya mad tsi la how par nok ji o dang a ji models de mama ma ser bang o dang a ji actress de mama ji par nok us na ra go sa ga I ba ki ja ja ga ma sa song do da su nong tang recently dang Bollywood nung actress ka Barini Di Chopra da sa wado la interview ka nung lai titsir tupur ya pa nuk sin a ba im ya ja tupur ji jinjang ba ji tira tim ba ya titsir da jim ba da sa dang ji interview nung ji na ya kuma shir titsir dem jinjang ba ya da jim ba tupur tim ba da kasa sa pulama kasa movie nung kasa changa nung wir tim de ma tangu ka pan wa jak jaji dang tim de boy ga ler song du ya nao ji asu no dang music video ga tangu tang ang song minit an nasum kuma okrung a asu no ga nae anya pa
1: lo na
2: asu no kun da nasum min dang movie dang ok tang ji pan ok ya kam sa ga ma ya ta zuk ta lam du bu nga jak nong atang long bang london zu da jak nong tang wa song du nao ji ta asu dang ji la dang ya ma ji na ya kuma bil mer ya ta la dang asu dang nong lai ni bodang kaja masama bilamra kaja sir movie nong jikanam jinjang aje magazine wa ni odang commercial na endorsement no advertise ama kaji gi jama nong ni idak jisen ai ka ar asir idak jibanu de tsira de mang kanga na opportunities ai ga lir tu purbu idam ama nong ji kanga ra bu mendang dagar sa products palala idam ji promote sa zuba asir bu idam ama advertisement nong ji de tsir nu buang kanga tenung tak pa asri ba nong jinis an ai ka azgar ji odang equal agamra das dang odang ji ai ka di la jan ma oda sri la yam ji jimbir the sir to bur acha workplace no wasu ma kiji sa na jak no injak yama jak no kasa sa de meden adma jimbia bu shu nang lai ko da sir yama ji asir star ga di na da asba lya sa ode das nong idem ji asunu gi metatalizla bi jinjangji asir anu tangaria asnuk baji yamaji zungshi zbaji
1: akam gadar
2: talisa tu purdum jangi dasadi machit machidana aji nungdaria dasnu udang tati shitsa television shows tumnu serial amanu talk show balalanu maserbang udang reality shows kaji salir kanjumba udang competition balalalir songduna ida mama no asir newspaper ama no magazine nai danga zongpa indanga shyama ji asir movie dem no advertisement balala no idum ama no ya de tsir ga jinjang ji na kanga dang akum kut kuda asir nema le prang zu samas
1: jinjang kuda rang zu sa
2: ipa ji asunu gi odang idum noksadam ji sayu zla da suba ji kanga dang tung di banga da ni bu pilam ra asir aji odang asunu kya ito minang ji chimbi zi kanga dang mapang tungja tungo go ta pilam ra
1: hao ni aji shita kako odang ito mama media nung tatsir ka jinjang ji odang ata mata oda sungulang ka matam ji odang asunu ki mayok zla di aji kanga tung di banga go na yashiba ji saka ano suba liba asir bo wain chin awashi iba ma tachung kubai tetsir ga jinjang ajung gutsir asir bo akam sibur
2: how ni
1: zungukur asir apayu apunchir itamji ajung gutsir banong da
2: ra ni how ni
1: saga media ai kanong talisa commercial advertising

0: Nunuki tanu sang kanadanba asir ona kang asir ko ibaya kashpani kuhima mabang troka ko atong batang glumi daunong asushi ao sindong atamar ajak tang ao nung dajong salam.
1: Ibaya kashpani mugukchung tang asinukten radio mabang troka ko atong batang glumi local talent sindong asushi mazung bubanong Naro, asir madamar machanga atambang asir tana bubano

0: crops of future da acher aser jimi ba ma do ba ya zim bong ma si ga ra do gur ba i ta tsuk no wa a do gur ka ga dam gong cha ga no wa do gur ko ila a tu ba ni bo ali ya ra sa do gur ba ai da sim ba do gong no ai ga de ali mo ri sa ba do gur ba sa ga iba milis ya gi bo asnu gi nang an ba lo nong bo a do gur yang ya sa ba gi iba ba ya ma sa ma ra tsu zi la uzi aki aji ba alaka ba la ta chi ta ko ba ya i si rang le aji chemical mam si yo dang ki dang mu zi mura ti la ri yang no ra i ba je gi ma an ba do ko ba bo ta chi la ge aser tsak lo aser huit lo nong ya bo ku dang alu tu lu lu im der pa nok a chang a methane gas ku ba as nok ta ma ga ta ma ka nga sa ma jong i dim ya ga a do dak cer sa ga tin jang man jang gi bo pa tu a gi oxygen da jong bin ra lo sir as nok mo bong ya na an da ba ma kam dak cer a ji as nok health ta ma ga da jong aser as nok tsak nong er huit nong er ano men di nong er chat pal la yo mo ma bang sha yok tsi la mo zim ra ma bang sha ga tsi la da an da ba lo ya ka ga dim dim rang do sa ga jin jang man jang e wo khen tam ba yu bo wo jang ba bo zi ma zing wa ge ya ma si a li mo nong er extra ma zing wa ge ya ma li aser no Jinjang menjang ya ni sung aji zi ki sung ma si sa ka shi ru dim na shi wo kul aser jang ba lo ka dim ma iba yi zong zi da zong ka aser no u zi aser yung wa an ma zi ba bo tri nong er iba nong ya am shi ba ya dong ji bang ga jie no ai ya wo ra ma bang ki ji ba sara sin sa ka dim ya am shi de der da ka dim ya am shi de der iba ba jinjang menjang ya bo sa bi aya wala ma bang ibai gi alam ni ni song ai ga takam kam zagaro azer ibai gi crops of future da shiwa daru zi nakla da ma jinjang menjang ya ibai ba yang le chang khui men di chung zi tang ya sam yang wa ibai ya bu kam der me zi asno gi gi dang yu de der da gi ibai ya alu mi mi ma ngai nong bu asno de so tak ji ya da da dan ni ni ye xin er ba ja
1: ka dang chang chang ada to go ali ma she she zi mo bung ma she she ba ne ba lo ba nong rong sen ni dok ta khang ngo ma da se i ba ya pu du ai ga nong a ge am she ro ba u zi dam le a se tang tong di bang di ba je ai ya wa ra su sha ba ji tong di bang da se ba unak je ka dang tong di bang a anong je ba ya a cha ka su she alu yim ra ma su she ka nga tong di bang aje jinjang menjang ba ya da nga da nai ashiba no pa chi ba changa da chang lak le da shi yong a ro go do anong je idam da chang lak tam da ka ji sai ba ja kar ma da ne de
0: ta na song jo chang ga su hui nong er idam jung za da li a ji ba chang a do da shi da ai go do dak zi ne bo dem ya da se jo doctor ne mi research a ya da au no chang wo hui nong maliba aiga nutrients minerals vitamins jinjang mjang ya ajak de brilia
1: de majak se brilia la
0: da ul da tsa ge asno anaben jong ba asu jinjang mjang pati ga aji ba ta shi ka sa mzra ba jinjang mjang ji ba yang ta shi dul ba zer asno jo ali majak sanga jo pe sim blood pressure da jinni da shi da ka da cancer asno aiga sa le mga nung ang uba join na
1: ayang asiba
0: ayang asiba the booki ang uba ay galir doctor ni miso uba nung prescription nung do check up on nung nung jinjang majang i yang luba jung zi dan pu xia jang yang zi vitamin tanga brilliant da asiba zang asu margit nung a tana sang ana di man lir yubo ya ba ji ba da zang zi zi asa nung di sung rin ma dama diabetes aga rilum Aser blood pressure, dum longjang ta sila kagat ba. Aser obesity, obesity je. Cibu til lang aja, soal dum orang waka waka lang awu ba tu. Iban obesity dah jangan kena. Aser cancer, breast cancer as yang wa. Aser colon cancer, dah ada nongali ba. Cancer dah siap by control selaksir.
1: Azok tu je,
0: azok tu je by na. Aser constipation, tubuh akang ah, babang sirak nong tena chunga mau ba ibaji abai azok tsir anu tanur tila kan asam beze bungu dana tang tain long mabang